Tatakulua, tatakulua, tatakulwe, niyabuke, nine murire nje. Yemumbere lwa tumba ne murira e. Papa mutunga ne murira e. Ero kumba ne murira e. Abanya kutembo boshiba ne murira e. Engoma batamye engoma kayende yetwe. Engoma batamye kayende yetwe. E Kongo yeshuye kayende yetwe. E Kongo kayende yetwe. Mukatutirachi batamye obulichiro batamye lera e mukatutirachi batami ye yeserje miziane morire mae ane murunda yokalio e ane murunda akalio lakini wanzira kalio wali uwene serje mizina yakeliachi e abana bwo yane morire mae ane murunda yokalio e ane murunda akalio lakini wanzira kalio wali uwene serje mizina yakeliachi e abana bwo ba kandi wabirinjira no mukati wamejiro mukati kayibata misiniriho wamejiro mukati kayibata misiniriho wanzire wali uwene wanzire wali uwene wanzire wali uwene batambye wamejiro mukati kayee.

0: Mabe.
1: Chikwangura ubiaho. Ubiaho tu. Antuka chikwangura asi chikwangura nikwanzire.
0: Merci.
1: Nikwanzire kutsebo chikwangura.
0: Uwe merci.
1: Meribanga na bishwa mpuka lwano mundu achikwangura korona ya madasha byate.
0: Basi.
1: Aloru kesa ne pa bon. Chikwangura benenda ke.
0: Mwasi wene.
1: Okochi huo sikuli mwenyejo wangana nita na umunja chiniwe.
0: Oh,
1: Esinga inade ile okoriti yo lombolo?
0: Ndio.
1: Watano. Ndiko bari bitaba na betu. Oyu wangana sata ngana sata. Oyu nashiko kokochi huo sikuli mwenyejo ini asata sha the problem. Wangana nita na umunja chiniwe. Alafu se parti.

0: Naam, mzee wangu milionere, nimeona hapo juma ambayo ilipita sikukua. Habari ya siku hizo, kipindi ilipita namna gani?
1: Kipindi ilipita salama.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Ulimuona mzee Kalebwa?
1: Nilimuona kwa
0: maana. Naye Bofe Waliso?
1: Ndiyo.
0: Huyo ambaye ameingia leo kasero kama Mutsuba. Umemtambua?
1: Nimemtambua.
0: Ngani kareka ngambo za wapi hapa?
1: Karibu na iko kubatima Metebe.
0: Yaha.
1: Hapa kuropo ya Bayuli hapa chini.
0: Ndiyo. Ngambo ya chini? Ya.
1: Ndiyo.
0: Ni mzee ama kijana kama wewe hapo?
1: Angali kijana kama mimi.
0: Ya. Tamsalimia kabla umemuona kwa macho.
1: Ndiyo.
0: Hapo kama mumeongelea kwa kinywa.
1: Ndiyo.
0: Unamtemea matu na mwambia kaka Yasinzo alikupepea.
1: Ndiyo.
0: Na mzee Kasero. Lakini haisikue mara ya kwanza na ikue mara ya mwisho.
1: Ili
0: tumuone hiyo pine banata kama double life.
1: Ndi.
0: Na siye tukue ya life in. Ya.
1: Ndi.
0: Na tunendelea.
1: Balebla Mutsanga.
0: Nae umemona.
1: Nae nimemona.
0: Sawa. Dada jambo. Jina kurani. Unatokia wapi Mariana? Naam. DJ wangu sukuma kitu. Habari. Mariana kabla simu ya sauti yako bado huko. Mariana.
2: Abe.
0: Aha, habari yako?
2: Mzuri.
0: Unatokea wapi?
2: Kabitero.
0: Habari ya Kabitero Mariana?
2: Ni mzuri.
0: Habari ya mama huko?
2: Iko mzuri.
0: Mtumie salamu Mariana.
2: Nasalimia mama jina lake Josephine. Nasalimia papa jina lake Volonde. Nasalimia shanga jina lake jina lake Martine, nasalimia mama Leki jina lake Pendeza. Nasalimia dada jina lake Silivi. Nasalimia kaka jina lake Enoke. Nasalimia yomba jina lake
3: Amaripe habari ya nyumbani. Ambia mama vyaswa na mupendai. Mama vyaswa madame ya Sinzo.
0: Kamata zawadi yako. Radio moto la radio ti donne le goût d'écouter toute la radio. Kamata zawadi sema asante mzee Kalebu alaka. Kalebu.
2: Merci mzee Kalebu.
0: Voilà. Comment?
2: Bien.
0: Jina lako nani bofe?
2: Sami.
0: Unatoka Pibonde Sami?
2: Kitatumba.
0: Habari ya Kitatumba Sami?
2: Bien.
0: Habari ya kwenyu? Tuma salamu zako.
2: Na familia tati jina lake Marina. Kaka jina lake Charles. Na familia papa jina lake Charles. Na familia Dani. Na familia kushanga jina lake Eliza. Na familia wa mwisho na salimia milionere na Sinzomene.
0: Merci, zawadi yako ya kusalimia Sinzomene na milionere. Kamata zawadi yako, sema merci Waliso.
2: Merci Waliso.
0: Asesa rakoma.
2: Mzuri.
0: Jinako nae?
2: Pichu.
0: Pichu habari ya Sinzo.
2: Mzuri.
0: Uko bien? Mama iko? Mutumie salamu zako.
2: Nasalimia mama jina lake Sesi. Nasalimia papa. Nasalimia mama. Nasalimia dabene. Nasalimia mesije. Nasalimia sami. Nasalimia Sinzomene. Nasalimia milionere. Nasalimia rafiki yangu huko akuraji huko Mtembo.
0: Asa sana zawadi yako ya Kasero. Barakitaka Kasero Mutsuba. Amokolo pine, double life pale ku batima ya nani kwenye najona onekana. Kila mtu mwenye nakujua tena siya haya kwa muda ya kusema tu kwenye unekalaka. Lakini kila mtu mwenye najua kwenye pine ya double life. Sekiseyo Mutsuba. Najua, najua. Habari? Ajinako nani?
2: Zahele.
0: Unatoka pi Zahele?
2: Natoka Kitatu.
0: Tuma salamu zako Zahele.
2: Nasalimia papa jina lake Auguste. Nasalimia mama jina lake Eugenie. Nasalimia mama Leki jina lake Nasalimia kaka jina lake Kalambake. Nasalimia papa le ki jina lake jina lake jina lake Auguste na salmia yompa jina lake jina lake Max jina lake Enoka na salmia Samela na salmia Papa Leki, na salmia Shanga, na salmia Yompa, wakangote, na salmia wa mwisho na salmia warafiki wangu wote wa Radio Moto Butembo Beni.
0: Asante sana. Kamata zawadi yako ni yake nani bana mwita? Papa Pedelanido paka sasa sema merci papa Delanido.
2: Merci papa Delanido.
0: Aksa sana. Koma dada?
2: Yeah.
0: Bana pita nani? PGC. Unatoka PGC?
2: Kanga.
0: Tuma salamu. Kanga ni wapi? Aha, ngambo za Marera. Habari no dadangu.
2: Yeah.
0: Jinako nani? GC, eh? Habari ya kwenye kule hanga.
2: Yeah.
0: Merci. Salimiano dada Lisi.
2: GC.
0: Mm. Salimiano dada GC.
2: Nina salmia papa jina lake Warisa. Nina salmia jina lake Zawadi. Na salmia Sokulu jina lake Kishindo. Nina salmia papa leki jina lake Uzemina salmia papa leki jina lake Jafede. Nina salmia Zitemina salmia.

0: Ani normale. Ah. Kama haucheze kulu wako. Joka. Ukitafuta nyama nzuri sana, nyama ya butamu, nyama ya teketeke. Afika pale Rwanda. Shepapa nani? Ah, namona kalanga kalanga buhoti. Apa? Jose, habari kaka?
1: Mzuri.
0: Ajina ko nani kwe?
1: Israel.
0: Unatoka pino ta Israel?
1: Butembo.
0: Butembo? Butembo ni ya mingi. Israel?
1: Preza.
0: Unatoka Butembo? Ngambo za wapi?
1: Za Bushano.
0: Neno jina Bushano si alisikiaga basi. Merci. Israel salimia kwa mama.
1: Nasarmia mama jina lake jili. Nasarmia papa na lake desire. Nasarmia dada jina lake lisi. Nasarmia kaka jina lake prese. Nasarmia kaka jina lake ushindi. Nasarmia marafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bei.
0: Asante sana. Zawadi yako hii hapa mezani eh? Anja ambia mzee Kalebu merci.
1: Mzee Kalebu merci.
0: Asante sana. Chukua zawadi yako. Yoka. Habari shangazi.
1: Mzuri.
0: Unatoka wapi shanga?
1: Mihaki.
0: Na jina lako?
1: Gabriela.
0: Unatoka Mihaki Gabriela? Baba mama biko hapo.
1: Huko
0: Biesada. Asalimia kwa mama Gabriela.
1: Nasalimia mama jina lake Jili, nasalimia papa jina lake Desire. Nasalimia tati jina lake Especioso. Nasalimia kaka jina lake Ushini.
0: Merci.
1: Nasalimia kaka jina lake Press.
0: Yeah, yeah.
1: Nasalimia dada jina lake Lisi. Nasalimia mama Leki jina lake Eugenie.
0: Merci.
1: Nasalimia marafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bei.
0: Sasa nani na nani? Marafiki yako kwa radio ni nani na nani? Aya ndandarandara. Jamia si marafiki yako. Asasa na DJ wangu Luva. Ambia mzee Valeri merci.
1: Mzee Valeri merci.
0: Asasa sana. Habari mno.
1: Mzuri.
0: Bana kuitaka nani?
1: Clemence.
0: Na unatokea wapi?
1: Natokea auberge.
0: Habari ya auberge.
1: Mzuri.
0: Asante sana. Jua nini auberge hakuna maduka?
1: Bure.
0: Millionaire, nimepita

0: Narambek.
1: Vakanzo nere bataro na vere mosheka mbunjenerio. Vakandi nyima kiriria makiriria yoko. Unashikungutia kagoloka nga ha. Neriwe luwe nyima kiriria yoko ngani. Sendi okomo renga mwere
0: were. Eyo estetike.
1: Nani soselia omatse wago yonamaga nago. Shinanjire yo hanu inje. Mulume kogo mabene chwere were. Eri ningani mugenye na hano. Eshe munde shashabia na kogoma. Konde shinangaza mare wage. Akagenda no mwere were. Oho nebo were were. Mokata luka kumka kukutamaisa ukuwenye. Emu atukere yolo franga. Neritza ndialo. Olo mangana tumikamo. Ilo shugwe ticha. Aba nabinyoba limonda. Eshe mwere mwere omogo luwe tuwabere lava. Ebya kera. Yobi china tumikare no. Neche kare kimwa teseka. Checho. Eriwa mwere tuliokota. Mutieta, ete yiminge yoyo yekabate sata he, mware wage, wamabe kwa merera, evya kera, ewe kane sungo kandia muteke, ifwe tutule tukabe kwa mwabegon. Ese haribu mbune riombu huu, olubu langalo mbulo maher, etukarema, etukatega, etukaye ulaya, etukaye ulaya, vya yetuwabe, tuwabe remabyo, nerolofa
0: randibu hile lo hako merera. Ebyo shebyo, abia mugulu wenyu.
1: Nerolofa randibu hile lo hako merera. Eshi tuwa wala kando, nakamba kusika kashi duwa dikaya. Nabi yangu joko shombene, shombene, iba kanyibere kramo muenda pole mbene.
0: Iwa tuke tungerasho haye. Nomu iwe tuono, shacheremo are tungere shombene.
1: Oka waza shinguti yuko shofereme. Mwule mewa kwa mawe kule shombene, tukatuwa la shokofereme. Shiri ya wali shewa
0: kine wali. Mwaka naka tunerebu kwe kwe.
1: Ahui, anawidi yuko balishele.
0: Kasha luwe mwa kartie mwe.
1: Unaona, wame langilo wengi
0: kwa kwa kwa kwa kwa nyumba yishi kiri ya nyumba ya kie.
1: Tata, yulu tata. Kweshe wengi kwa kwa, ahobu warare waho. Ayo wame langilo na kuta marangika ni wane. Wanayo wapotia kwa waovu, we muovu, ukaenda kwa sauri la muovu, utakuwa muovu. Omolo mia mahera, ewe mukeliwa muokowa. Chekare kabandoba vieba berechecho, niongo sana, hanonga kuhoko wenge, mwale wage, reke kwa molo lingalu yenge, muka sheshata seko mumaisa kukuwenye.
0: Namatu wacho, nge muweracho.
1: Na kutalibaji, irinerehe, avalua nava, ahova kalula ya, ama jisa kuku wabu, wakani shuli kirebali okongo wango. Oliva tegeka naye amagisa kuku wabo gondeke ikwe hoho hotuka yakubari beki olubolango lobangana olobangana tumikiremo eba kolama maporose ikwe yoyo bakayali yo shonyamu amundo mogo mago kama langera agwiti ku okuma okoshutolofone shina na shina na ayi kaula dolari makumi magana makumi abarena watano shibiri shikalusha kula shenge sha dolare oru tutu tule tukatulo kwa shenge sha dolare gore moteke kandigo ye murebia shewita kwa chenu igwe vya kasha baromo shutolofone yesho ne tutsapayi tutsapayi sho foto reta tomasho reta kolabe he akari ba yoko filme abili yoko filme abando bakaria na abando bakambalobo apupatarubu tulangikire na rata kumbi ya uwalibi maisa koko wewe enyewe rero ngoko filme yu bakari ba yako ayo ngoko ikate kanibawa ibate kanyono loboranga emu babia batia
2: tunia ni maneno
3: toye wameria era
1: itwa no tukase barashirenga dame ukabyo kubyare kwa ho unemunya no kodoze butire wonyoya mukatege bite ngo kwa buri ya senoro na okande bya mundu
3: lakini abota mbono muno ngana tasekera yodi
1: ukitaseka uto
3: ngaje ne chiro cheri yo mulutwa na no halia halia be 100
1: ehe
3: baba bambuno abe 100 byo bakaira byo mu umuliko na ro bandu bayo mu chiringa chikunguru no bandu chepo shaka hera mono
1: Lakini ulimusenzi basi.
3: Wakamu kalanga.
1: Ayoye ikahulamu sauna.
3: Sauna?
1: Yuhi sauna. Yani ukenge ramo neryo oluza. Kwanze wanga kuwabre vya mwesho membe. Evi yeshevyo kumbishi. Evi nyunza nyunza. Evi ya kuwama neryo. Umalanga lako ntendera hapa.
3: Utendere.
1: Na oke tendera ute. Mnunye nga nilivere yetu mumbu moyawo.
3: Kwatahe kuinjeka neremo ba. Wakasha nyekala.
1: Yes kala mundu. Chifukuto nyechesa. Chikana kuluamu, na hicho kulushe mulu, nedawa.
3: Nani yenyeweshi angabia na mazaro kwa afya yomundu kwe?
1: Yes, angabia na mazaro.
3: Ijo kuwashi, ukawabe loha, uwe pike footing, kutuwa mukero kove.
1: Nerewabe pike footing.
3: Nerewa luamu lunza, nerewa yuwanda eke.
1: Evi ya kumerako kandye. Mewe kumerako sundi ya nama nevi ya.
3: Chukana bromo chetendere. Na uwe nyueno yiri yao ndi ambu woma. Ama nkete, kabla banunga babere samaki ngomulu baya na ohalia
1: ayo yekao labo piscine trahe message
3: piscine
1: ayo piscine yani ewe twano mtware bia shituta kushongetse ngiribo mbo twama ye chavenyonge kutse twama ye
3: mubana
1: mubana nere idwa tuka kreye ashongetse sho mo parcel siku wetu ese wa matanzi ribula nechinyo mkaula mbula
3: ribula
1: ribula
3: ribula
1: ribula
3: akangetseke nyuno kanga omundo kabulanga kaya salando mukomwa
1: unajua wewe riruka buliro mulushilu nene
3: buliro mulunene kandiyo lukasha ndabutsiro lukashi alao mabaka shanyishira mikrobe
1: yeto mtu alebyo lukasha na lukashi lukashi ndi abandro chikale kila ndolo ni hao merera
3: sayi lakini
1: tunamundi yoko tunamundi yoko nani yoko oko barbeki
3: ha e barbeki ya winje yo sene langraonda ki akanyamaka nga homondoka ulako musengi mile iwa nga ulire tiro cha nani wa ya uo ki ya tia koko maka
1: mesaje wa barbara turi kwa shombe wa kumu
3: omobile mwenye mwono mushiri ama perte eperte ya eperte kwa yen eperte kwa yen uke hika hano ambwe chupa ye sikre ni si mile inyumu muhimu imumu mile no mo ande mabeya
1: no mesaje se paske la rija sirikilo mo vila yetu
3: ndugu eje franza wabere wangu kotu watu ka takulana we shombe ve kabisa tukape fayi
1: nagashashu ba mulongo rinje inje
3: songashashu ba mulongo
1: je suis devenu star de la ville hein ne restare mo vila sina gashashu ba mulongo aro ubange ba munabu ira batukuma muri asobaye
3: kumuto are maende na senunga bwanda ngasha kuenda to utasha funga iyo chinye tabu funga chikata
1: wapoti dio mutabara dzira kwana inje
3: ukahenera mahiatani
1: ah yeah
3: ama mushi iyo biruka lele mbyayi na ule baya akona koneka
1: ano ikahola mu androide
3: ndio ukatulama munu
1: ukatulama munu nere emyetsi chebe kaitwa lai yebe kaitwa la toyeti amatanzwa libi kuma filme amatanzwa libi kosho foto amatanzwa libi
3: omberesi ina niyo auto komo bailo yemo yiha omomorongo ami uto komo bailo eri uto kaka nana benuka ama bailo kana ndo etu kolwa hano
1: wo uchina wazoko matsa mu bailo
3: ndo etu kolwa boyenga etu aye katango ko chetwa
1: moka yaka ndo ko mobile
3: luka kanile ko mobile
1: ndo mwendo ko mustari mabe ko mustari
3: ha be rikoma o kalwa tse moka ndo munu kwa kata ye pararo ko mobile na uwe nyweno omundo kende ka iwa kwe omo barabara kanina nla ngirengo ko hane gudro
1: ayo ikaholamo ala mode Tulio kwa ikaho lamo ala mode.
3: Tayi, bwe telefone ya weyi, yekata ula longa.
1: E telefone no ikaho la desa sengando la.
3: Eh?
1: Desa sengando la.
3: Desa sengando.
1: Hmm.
3: Nuna kebo umu wakakarem. Okay. Ebe katara, nebe katara. E desa sengando heka yomo vyalo.
1: Ebre nisi chapa.
3: Kwa mada kuipa kwa telefone,
1: isu wende kese. Oli kinyiba konene. Na yunga weka yungo mukali.
3: Eh?
1: Ngabe kayonde kiseluonga nibayo.
3: Taye.
1: Eh.
3: Namu abere songe meya musheka.
1: Bo ni nauti no kobe. Unenzi nakunda ko mbaraka.
3: Ha. Nyuba ire shida baba.
1: Ayo
3: njenga sha salana iramukali na bimbe wo tuya ka nyumba ka bunyanze na bisho na mere mali ryanga muri shiryamo sinangaro ndio mukali yo mu butumbu bunyu bwano
1: amalangira uri
3: yo obole kendo chika wolawa obole kendo cha wulo obole kendo cha wulo emolongo wetu
1: namalangira
3: watu wa litekere Woye aliwo lusho we mimba u. Woye aliwo tu hoko from. Tukase eno, echiro che shoko. Uje saula mamu uja.
1: Yoriye resa depase. Amundua ketu miku mvile. Haminche ne responsable mvile mahanoka ne mu komisioner. Unashe ikawu la mu komisioner.
3: Ole mulua wanga wabota weno. No. Kamu omo wanga wamatashe iha hami.
1: La vide murongo se ne pasa. Se ne pako msama isho murongo mesaje. Omundoke shikaya. Isho mvile eno. Unaote futokobanji. Ukande futokobanji. Awe ngibu wapata.
3: Nibye mushiri. Uta. Nibye mushiri. Nibye mushiri. Tami. Omunduka shere kando mwache
1: shere. Unawata liko. Unawata. Bo mno brengi kutwa lokoi ka ula mu barbeki abo yo maske
3: barbeki
1: barbeki
3: shalenga ye bambole yo bakabaka hirali yero makal mu airina amokambria ban oma no bore toke ya hali ya bambola kutwa hali ya bwano
1: nerio aho mukali shonya mweverero
3: lakini
1: mwero maisha o morongo
3: lakini
1: mwero ngo kandi atulo mwende o mama nyangwa atulo mugende
3: lakini tabe regalo
1: oni atulo mugende aroka lye kose kandi shera sepaza
3: lakini a umumuyiwe nyumwe ano tukatwa lendera nawo tukatwa ikali abaseka waka waka sata muhanda muhanda bale kumutu moe nanga magenda yinu mwendi ewe tumurungu kashiri ye tukata ngera yoko oguji oko mugenda kutze ito luto cherife rio nero basika wako murungole vasa na wako nubasa ewa watendara neruwa levi ya basika kwa wakata ye kunguta cheresiposable na uwe nyueno wakashi vali ndumu yinena hinani muwevi kala walaba mwomesu ya renga hetara tare yunga mwende nembolo
1: ayoye kawala wamo amu jidilmiye
3: yangito mundu wa mesu di
1: neryo ehu nyumorongo ayoye yevi kalu wa makure kundre emu kama bilo yema ya hambana chinyanganga omo ferme no mabekosa mieno
3: ukaluwa seka yewana vietamu lakini walevia yukaluwa hawole na yukalola kone nabiranga kulangera waberuka yiwatanga bandu bayen wa sababu washasoma washatumika
1: inacho mundo nga akawatakande atangando la katoka kanani katoka kewa na kaboda boda kewa alor shina shinga
3: ukaulaji
1: ngao la katoka na kaboda boda
3: lakini unawata
1: ngaliwa inga na mora kaboda boda na mukaliwa
3: imbaro uto watayi
1: inga mora kaboda
3: ukamuliraji omoto kaboda boda etoringi yomo mamoto
1: ukaula motoringi
3: Eye teko musegi ukausha shofranga ta.
1: Ngausha shwai.
3: Utokosha.
1: Ngausha shwai. Ngausha shwai.
3: Kwa mwira no tambo wa mamure re telefone yeri. Eye sasa ngani.
1: Wi wi.
3: Na ruo kaya ndo mwesha.
1: Wi wi. Sa probleme.
3: Na ruo ameta kulua mwaka yeruta.
1: Akinyi longwa tichi. Aba kariba no bakanza lo franga. Shabali ya nzaba no bali maki maki ya bali makizare. Bakanza kumba mnunye noti yoko franga. Wana mwuri.
3: Uli ndirebi yanga wanama ulerere mali ya morongo kunde.
1: Enyina shaulara mwajira kana suma murongo njina yari minje.
3: O murongo wakabalisa ya.
1: Eh abare yo makandi ababarema.
3: Muna mukali anebe kalo murongo.
1: Eh bakanye bale metwa tuka ola
3: kule baye kwa mabeta ula hektar. Uwe ira mwebe kosa kuti yo mutsere. Shule ngire ngokoke ukapanda.
1: Njina shaulara hektar.
3: Mukali mishe.
1: Bonero abare yo makandi shaulara tabia libia bi aba ka shaulara bene bahena bi sheri mishe.
3: Shu nga shoka yanda bi wa tsingule no yedebo.
1: Kana na yanda bi na no banga tuli mira na rutwa shaulara.
3: Ebi ali abi ro ule ule chirobe no. Se bianga ku permetro ka yanda lu lu.
1: Wa una uto ku hektar kwai.
3: Inje. Nina uto koche banza cheremwa menya
1: wenge. Se cheremo na cherema
3: u. Cheremo menya wenge.
1: Na moli.
3: Moli na moli munene bekene. Na matungu. Ehe, nilunga ni biholo za menga na ngana ira hona ronye.
1: Kwa lo mochanga nyiko kwa nene. Kwa blanga ni mkusa nyiko, kwa blanga ni mochanga
3: nyiko. Kwa hiyende kumina rundi ya kereria.
1: Sao.
3: Lakini uwa yituanda ya umumuyue nyumu enu.
1: Name yako wera.
3: Taibwa lakini.
1: Ngaye alivanga na nama ndolo franga na nguta kuloko matelefone kwa nunga retire.
3: Taye, omunanga natumira na mama uwe yembuli ya morongo kwe.
1: Ya.
3: Shama muka tumira na ya vendro. Nina uto kukana na virusu wako nini vyanga tuwa matu wako. Ika hiki sika riku nani ye.
1: Mbama ule mbuli na ruwa tumai.
3: Mbuli na vro gulayo. Mbama ndepo uko kwa tambuhali ya jasa de transfer ya ho. Nge ika una depose yoho. Na ruwa tume mbuli mwenye ya kwa morongo. Ishi ya sara romantiru na shia babandi ya vero ya wanene. Uka nyesha ka. Awane transfer ya jibene. Muna transfer. Muna somino ambu. Transferi tu seke muza pe. Meme lepe.
1: Masaje. Masaje. Alakini tu morongo tu sema ni jakuwa.
3: Ni amu transferi tu seke muza pe. Meme lepe.
1: Aho wakati merao lufranga.
3: Inga kwe. Sio
1: tumerao jombe. Kwa mkati yembe nebaki kunoma telefone nero. Eye ya mkikula waria.
3: Inyenga zande munu wanene meto kei usekirize. Nolonga depoze wembe enu. Nga reheshe transfer. Ike ike morongu ini umu asekirize.
1: Zongi hanuna miwa tengatu mo lufranga. Direkte ne sahe no sahe ngate. Mama wana meba na lufranga lo engatu malo. Embe ne shi angatu kiriko matelefone, rutu kuna wa matelefone. Tuti embe ne yeyo utelesharisha yo matelefone ya
3: oma. Lakine nena mabi ya muyuma basi.
1: Muyuma kwa nene. Nari ahoba katra spiritu lufranga lo sebo. Me wangana mtu wangana uli embe ne. Uwe uli embe ne. Uwe mtu mirama lufranga. Narunya ule embe ne mwenye. Abihikeri
3: ya. Abandu wakasa terokoropwe. Omoakra. Kwa video.
1: Ayoyo pano publicite. Orote kwe. Ukere ke wanyemu la. Nira mutare wa kuonu kao la mamu ko. Nge kupata nara na kasika kao.
3: Aye.
1: He.
3: Aye. Vya mebi ya vitu kaka tulera na.
1: Omala ngira yu. Ayoyo ne pano publicite. Yeni ebi shebe kala veka kono. Ahoho veka lava. Abandoba kala vya mbubo. Aliene mautasire.
3: Shibabi ba nemu ni filime noe.
1: Ah. Ario, aba bama bikuwe filmaka hula mu makamera de surveillance.
3: Unga.
1: Ukingiro mu alimentation mundo, kutsukingiro mu biro ya mundo, ukingira hara sekirize, hania kamera, kakaluka hula ngira kati. Olia na message, olia
3: mani. Lakini ya vile nyano na irimu miujiza.
1: Ehi!
3: Mwenye miujiza.
1: Ano yika hula mu galeri. Suwa malangira kutuwa